0: Yaba. Ino manda ino, yae. Bintu nivo taikana taikana. Bintu suvo patina bino bino. Yae, shua. Chirufya. Iwe chichi.
1: Mukwai.
0: Ngati muntu oita msanga msanga mawera. Osatika chelelelo ni pa social media pa ma Facebook. Kuni chinji kansi.
1: No baba jele mrefa nde chiteni. Shero ni shumule njitira kwa tirubudi hai?
0: Nilipa ulendo. Nukwea kumkwala. So ni parking lane ni vofu ni kila msanga msanga please. Na
1: papa jele chani mulipa ulendo mrefa kumkwala. Mwansha. Ba jele. Last time tu alira ndepo fya kunkwana na tidyo ndefa inga konke one day. Nishi nishi munshira.
0: Ni inkani ya madoda tukuyo jia. Tika jia basi tika wele.
1: Vajela I don't care fya madoda mlela ndepyo. Na tine kunchwala nga tamwansende na mwata mwaeko. He? Ni vishe fya mekumwala mkunchwala every year. Every year February nga yafika fya Zambia kutenta. Nchwala hapa ni ponse nchwala. Abantu wafurungana. Zambia seba pa stand still.
0: Yai, nisie nikajie, nikayojie. Kulie vani ngachite vya kine.
1: Ala vajele nde mikonka. Tapa ishashale nde mikonka. Nga mabele mkonka kunchwala. Ndefo kia ya mwana na
0: ingi. Maona lomba mwaya kuvya kine.
1: Nazita pale kumwala. Aba, mwala ngoni. Mwala ngoni mwalichenjela sana. Mwala wala kwa tinadishishita na lufufuta de. Nde mikonka. Nde konka. Tapa nishire shala. Otherwise, tapare kumlea na imwewe.
0: Kani mkolo mlako ni Movemba wakantwe. Shito ni bebesha. Ish.